aho sapa din ni atafi tu o pe wa pe wa no ko o sape va ko tu pol kalama tal o ngong le de va hanga le tutonga fam ba folo at pen beriti o tu triple o me be wood pa mono tal i tal i le ko to pe ngam tol su ta ko en tonga ko na tu ta pol kalama i fe fini na ta be hanga lu ya ba pe hanga lu pe ah ma ke aho ni ko hi ta fom na tu si ngai ngawe ma hu inga pe mo to to vi ku fai en hai ta mai kui he ka mata be ku o te po po ka fom ta mo nu ko ni si ngai ta mai ko to be ku fa no po ka la ma ni ho wan fa ta ma be na mo ma o ha a ho sa pa de ta mai fi fi pe mo ke le si ia pe a o fa la ji ka to re ka ka ma ki mo to lu ke mo nga o ma ma hi o fa tu ke te mo to lu i he nga hi a pi ho po te pe mo mo to lu to be fa no po ka la ma ni o tatau be i he ngalu ea pa mo ngalu o pe. Ke kong alo ke tau programa e fefe ni hanga maheni, ke malanga whaka e kia o e ahoni ai an e whahoka tuia e mafua e esi ko ma afu e nangata e ki setu atalahi o e vahe ngalo tutonga. Ke kong alo ke tau programa pe tau toki hoka tuai.

Ono nga furma malu nga shame, ke pule o hiwa, ko shame a te vita, ko taanga. Tim kumata lau ia, vesi, ulaki o vesi, ki ono honga furu, pe a hiki me ai ki he tolu nga furu maa wa, ki he tolu nga furu maa ni maa. Shame ono nga furu maa walu, vesi ulaki ki honga furu, e hiki me ai ki e tolu ngofuru māua ki e tolu nima. Whai pei he hōngānga mahi ni koe, ono whai o Sāme. Ai au pē ono whakarea. Ke maa maa hake a Elohimi, kai mo vete vete ono ngai whiri, a ki nau tolu o ku pehia kia te ia. Kā ke fia fia a maa ni oni, nāu haka haka he fōtumai a Elohimi, io nāu tome e he fia fia rahi.

Koyo tuaya yon apio anga top tapu. Erohimi, yo me atu ye aho kakaina, yo haere atu ye potulala. Nā ke taufu'i ho tofi'a a ke hawai lahi o tuai, pia e ne ngaruwai nā ke whakotuhake. Hewa ke Elohimi a ngāi pure a ngā mamani, tā haape mua kia tonai. Pei tōko ai mafi mafi ki a Elohimi, ai a aku i funga i sileri hono langi langi, pe aku i he ngai ao hono mafi mafi. O kāi.